cần ra pa ve nha nha ta chiu ku ra o zhen pie na ta chua zu ne piu can ta ve yo yo zhen jiao tao lie ve pie no nha nha yam o ta